0: Nasimang Lucas marak ni gitrangko knaswaha. Aro ya program na don sogman somoy ba yanon bonaha da ojojo nasimang significance of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ba agul sakam ko pikat kapa bostu ba samrangko ongija jakhalani Banyam gri palani rangko bonatna arunal jokatna kham khani rang yani bidungo Dr. Steve Cherak Armara MBBS neuropsychiatrist bini aganani rangko khnasona mangin
1: Knatum suing gapa sakan tinan angni namgapa salamko onchenga salam Daal, ya sal kurgdok tarik jun jal o agasa gemuk chin, the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ba World Drugs Day ane observe ba mania niko dakinga aro dakrunga. Ya ko dakani ba observe ka ane muksungani ara, agasa gemuk ko drug jakalani ko bunasrang na kam kaaniyo, mandirang ni black bate rakbate kam kagaparang aro baku ragaparang je dako de onkat kriken una unga. Yako observe ka aniyo, mandirang na awareness ba makrakata niko onjol na gata ba, unga may na, yako dakanichi, mandirang ni drug chakale, beeni ni aro gisik ni gita niknikani ko maningga pa mandirang na, takchakani ko una niyo, wamang na kasay, aro drug chi, gagatiko manane, dungingga pa mandirang ko namatpul na, sukchumota ganang takchakani ko una ni ba unga. Mengkapanara, ya campaign bari makangani muksungani ara, drugs jakhal gapa mandirangko galon gija ba, wamang ni kosako, onggija chanchi gija, aro mukhordoma ba bajaj ka anigri, takchakani ko ongchina onga. Drug abuse and illicit trafficking inne agan ginchi mode, yan mandeni bien na, aro gisiko nosto ongat na, mangapa pekat gapa bostu ba, psychoactive substances inne aganagata mangen, Arya pikat kepa sambol rangko niam gri badang chiwalani arugi e game dongani aru warangko jakhalani onga. Bangbate jakhaling gepa pikat kepa drugs ba bustu rangara sada biri ba tobacco, chu ba alcohol dengtang dengtang rokom ni churang, cocaine, heroin ba brown sugar, bol bachiloni ko tarigaman samrang, bhang ba marijuana, ongtelai gepa bol demoni, Inhalants ba dendrites ba industrial glue, gutkas jekai shikar ba pan masala, prescription drugs jekai cough syrup aro opioids. Dao, may dakapa mandirang drugs ko jakalna drataku matnung bata. Skangapa family history of substance abuse, nokoni sao ba achu ambiyo ni pekapa jakalani ko jakalgapa dungode, ganigipa poor parenting, yan mungsa pagapa magapa unga haun antang-tang ni Daito ko niyam nami wigpa ong na nangaha. Dedrang ko dalataniyo bang a bilgriyani rang dongani chi bang a dedrang rangan namgija chi salangani ko ba matnunga. Gatam ko pa, association with delinquency ba substance using peers. Pekapa ringa chaani ko dakapa riping rang baksa ropani chi ba wamang chi jakal na drata ni ko matani chi jakal paniyo na sokata. Mental health issues like so low self-esteem, depression, anxiety disorder. Yako angan ginchi mode gisik ni saani ko manon mande jangi thangko kamchat niki jani sokbara antangko mamung naba chodi ja nokdang ni mande rangba ang nadi khasa ja aru rippings kha gumbaga rangko di namnakcha ene ongi ja negative chanchi ani sokbara wani asilan an naka namgi ja bewal na salangani ko ba manonga. Dao, drugs ni mande rang na may niknikani rangko unani rang. Rokom-rokom bieni aro gisik ni sani rangko ongata jekai, skotik ongi jani, duk ongsime dongani, memory loss ongani, stroke ongani, bimang ramsi siye anseng gija ongani, jara siye gisik sudroke chagija rengija dongani, aro gipen rang. Drugs ko inject kae apsan silensi jakal gipa mande rang HIV ba hepatitis C ba aro B sabisi rangko batrikat na matna. Yani asilan daororo HIV aro hepatitis sa nirang batuk rikinga ha nindik nagataba manna. Jakal gapa mandi antang nasan inikani ko rabaya ungja andiba nukdang na songsal na ba inikani ko onangwa. Matam beini gita sa nirang ara. 가통 노스통 왕이 옥레이저링 왕이 구숙 옥 능아우 파리 왕이 맨 안글 사비시 나빠니 importance ba sexual problems rang bong na gata ba matna. Dao, may da ka ba bewa rang ko nukode anching na main simsake nirok ko pa ong na gata ba na nga? Je mande rang ko na anching nirik na nanggin chimode? Klaso, ski pa rang ni ski mutungo somayo pang nan tusi dumuwe nga ma, always sleeping in class? Gapan rang ko niko tangka ra chak sama niko nukode aro pang nan tangka bisimay nga ongode. Wrong friend cycle repeng gemekan bewalo dengtangan niko nukode. Tusi rong ungija, aba tusi gija, ungija tusi nga ungode, aro walantin walting waltingi ruwenga ungode. Nokni mandirang baksa somay riatani aro golpoani rang dongjay nga hao ungode. Nokni kamrang na mamung naba interest dongang jay nga hao ungode. Bewal dengtangani jedake kusuk agana niyo, kamkaan niyo, mandir agija ni bewal dongan niko nukode. Gana chinaniyo gupan rang gata ungija sera bera rungthal gija gana niko nukode. Antangni nammin namnak kapa khalani rangko dontonge, arwarangna gisik nanggijani rangko nukkinga ha ungode. Aro antangni turama o bangbarangko chipchange sumay riat battinga ha ungode. Unigiman kenatum suweng gapa sakantinan anga andakki aganatna gata ska chungmotan. Angni jana bagaman sani chinrang bewarang aro beeni aro gisikni gata niknikani ko sano barang nukkinga ha ungode tarakin dakchakani ko unbo aro rabo. Daude Addiction Treatment Facility Gesa Department Tura Civil Hospital o dongaha jion pikkapa jakhalani rangko jakhale sani ko manne dongengpa rangko sumsak niroke sanani ko dakinga wano detoxification counseling rang aro psychotherapy yarangko ba dakna gata cholko rana gata manna mutthala sakantingon
0: Nasimang significance of the international Day against drug abuse and illicit trafficking. Yeni bidungo Dr. Steve Cherak Armara, MBBS neuropsychiatrist. Uniyagana nirangko knaswaha. Aro ya program na donsogumen somoiba yanon bunaha. Tao jolzol na sima mungapun program ko knaswana mangen. Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, Somoy da aus nibadi minute kolachi ong aha. Ya somoyo na simang Bollywood Melody programo, dungtang-dungtang Hindi film ni gitrangko knaso naman gen. Skangapao na simang, Pyar Kiya to Darna Kiya, ya film mo ni, Kamal Khan ni ringgapa, Oo Jani Jana, ya git ko, Knaso naman gin.

0: Kenis kaya?
1: Plus F chin kon ya chung wei.
0: Ye plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
1: Nama siapa? Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko belgriata, aru BN bimang ko manuk mata. Uni gemen sa chani rang ko brion plus F chin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayin genang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljo.

Nasimang wo film ni git kok na swaha daw nasimang MS Dhoni film ni Siddharth Basu ni ringpa parwa nahi yagit ko jol jol khnang na mangen.

0: Bun kamen simang MS Dhoni filmoni parwani hi git ko khna sona manaha aro Bollywood melody program ko watani somoy ba yanon bonaha daudik tiksani jamano chetpaji ohaw na simang Delhi station oni ko watat kapa hindi ko borang ko chet chibonga bajio English ko borang ko khna swan baksa chet kolachi bajio Shillong station oni English ko borang ko khna sona mangen yan Akashwani tura
1: Oi ruga maine sa narawa dut kunta kinis kanya
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gamon on tisa thangat na mangen ma
2: nama siama jen salon a cha ani rang ko cha on bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong ja on mandeni chanchian ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gamon sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brevo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga

Jan Akashvani Tura. Somoy da uch igni baji minich kong aha. Ya somoy na simang chasong gital ni gitrang ko ukna so na man gen. Skang pao le ting son momen ni gitrang ko ga matang gen. Gitrang ara. Wal ni jumango aro panten sal rang de.

na simang le tingson momen ni gi trangko khna sona man aha tau jol jol wi thorson momen ni gi trangko khna sona man gen gi trangarong enga khna ha na ngi sinthe ako ri angon salsao aro anangi sona gta

Pon kamen simang Witterson momni gitrang ko kna soha ar ya gitrang baksa chasung tal ni gitrang ko ka mata ni some ba yanon bona ha ta dik tik sani jamano delio ni ding thang ding chang vivid party program rang ko kna so gen uni jol jol gni ba ji ngahan sal ni english kobor ar gni ba ji minit chi bung asal ni hindi kobor gni ba ji minit khola che vivid party program gtam ba ji hindi kobor ar gtam ba ji min ponga awni gtam ba ji minit kongona english kobor ko kna so gen Yan Akashvani Tura.

0: Ruga meine sana rawa dut kontak ini skanya.
1: Plus F chin kon inga chin boy.
0: Ya plus F ni gemen on tisa tanat nama ingin ma.
1: Nama siapa? Jen salon a cha ani rangko cha on. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong ja on. Mande ni chanchi ani ko belgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa cha ani rangko brion plus F chin gnang kepa kusa brevo. Uno vitamin aru ayen gnang. BN bimang ko mangrakat na aru an sing baljoke rakina geta cha ani bos curang ko brion plus F ni chin gnang kepa kusa brevo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta wiatinga.
0: Naabatang naman sumuyo nak ni hospital na riangan ni Gugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kainiyan ni arukstri kaini report rangko. Gapchupile biko rabot na nangan baksana. Uni ja manutokun rangko rak na registration kakapalay no. Ruta sumuyo rang na chading na nangrung atam. Aruyan na minnik biyan yung atam. Andi ba? Naadaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari ang ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtuk baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gi Chibri Dongkapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Patangaman Sumerong Nak Ni Plak Sanabana Ni Record Rangko Nal Joki Nak Ni Phone On Chpedo Namat Gano. Nakwa Abhakar Tonga Odi, Doctor Ni Prescription Aro Lab Report Rangko Nak Ni Phone On Na Jol Jol Batat Namat Nai Gano. Wasan Oai Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumerina Chadenga Ni Aro Bimuse Katani Gutak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija gapa nal joko paro chuku makan tanga nang gija gapa nga. Nang ni number ko matna gata na da alan abha app ko dalo kabo. Dakcha gani ko nang iyang ode, jiro gatham dokbri, gnisku, sabri, sni gatham sku numbero na kol kabo, ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow kabo. Abha, at sing baljoka niko al chuku pa nga taha. Yako jinmani nam gani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong uyatinga.

0: Yana kashwa ni tura sumoy da au dok pa ji minit kolat yung aha. Ya sumoy na simang chatam berang ni program gok na sugen. Skang pa au. Akashwa ni bilsi sotsku kapa ni ko manya ni bakata. Government Boys Higher Secondary School o Assistant Teacher ng ingpa Srimati Nizume A. Sangmani Akashwani ni gaman kandiki aganan ko knasugin.
1: Anga Nizume A. Sangma Government Boys High School School o Assistant Teacher ni kamko kapaya. Anga akashwani chura o ingpa ng kandang program ng ko kana namnika. Warangoni chadam berangi program. Chadam berangi program mo dhamanja chadam berang maikai jangi thang na chum re mukhang ani o atathang na jangi thang ani na dhamanja doctor te chadna gata maikapa cholang ko sandina mana chum ba thang na ra na mana chum warang ko chadam berang na dhamanja skill na aro neke orori chadam berang dhamanja thang rama namgijarang or ekangiya jekai drugs sakhalani ringa chaani tamaku biri ringani nakparango ye nakpa ko ringani chi athangi jangi thani na mai nam gijani ko

Nghe chân chả làm bề rằng ra hoa nọc bằng khô chả làm bề rằng đi program mô skill na như mà ai program khô bùng nên làm nè cả ở đây kia đến thăm anh cha mà gặp bao rằng ni program và mẹ chúc ni program nó mẹ chúc ông anh ra society na mày cảm thấy như khổ na ở mẹ chúc ông anh ra anh ta thằng ni nộp số nộp cái bên na và nộp tăng bạc của đặc anh yêu mẹ gặp nàng cảm chắc gấp bác cầm răng cô khát ăn tâm ăn gen, vợ na mà gấp bác răng na, ở bên chỉ có anh na, kiểu này anh răng cô na, mà gấp bác anh yêu để chơi khai để răng cô ăn tụm thằng anh yêu, vợ mong na, mai rắc ba, cha mẹ thằng anh na, thay sớm sớm ăn tâm ăn gen để răng cô vợ răng cô kiểu na, ở đó nộp tăng bạc cô đặt anh yêu, thay sớm sớm anh răng cô bác, đừng tham mặn chả, ăn cũng phát chân răng cô bác, mà gấp bác răng na, như mình mít tôi răng đi cô răng cô bằng á, khná rồi. Aro wasang ani ja ching ba jokani program an ching ba jokani program ne no de an ching ba jokani ra china da tat ke pa ga mo wa an ching ba jokke do ne ching o ja ching jangi thani yo khushi ni ko ma na khachha ni ko ma na ni ma an ching ba jokte jangi thani na ta ra ching ra mai an ko da ta na chen je ka exercise ka na ta na arun bak sa na ba na ma cha ni ra ni ra ko cha ya tham ni ben na bimarang ko thay na nga warang ko agan ko phatcha ni ko na ba agan skip na ni ko na uni maniya anse ma jokani program ko banga khna na nam ne ka mangga panara khamra ni ko borang ko ba pas pa ni tura o na sung che paper ne chu pa ya prang de newspaper rang so pang ja uni man je chadam birang an forest ke dongge mung na chu sok ke dong phaya cham wa nak pa man de rang de newspaper rang ko prina ta sung rang dong prang de ma pha ja uni man ya pas pani chura de ko na lok ko na sok pa radio o ani man khna na ta ma na uni man e khama ni khobor ko ya pas pani chura na ni chi wa nak pa bia prang na kham ni khobor rang ko sok pat na ta ma na ari rang ko khna e chadam birang ra an than thang ko ma nak pa khamang na galna ta dan thang ra qualified ma chim warang ko ni rokke galna ta ma na ara ta thang ko thari sam sam na ta ma na uni men ya program ra ang ni kan ye de longen kam sak ka ba wa uni men aya ko ba kna na nam ne ka ara mang ka pra ra local news ko ba ya akas ba ni tu ra o na uni men ya local news ten gen chim ode an chang garo hills ma mo do ni gen chim ode an chang ra tum gi an chi ko ija song gi an ji ko ija uni men song gi an tio ba ga tim an tio ma da ka pa o bo srong ya chem wa ko lo khani sen tha ma cha tha la te ba da na pe ko bo rang ko na uni men wa rang ko ba khna na ani men na de ku shi ong be ya aro nam ne pe ya mung ge pa na ra ma ne ni sa rang o ba ya kas pa ni tu ra ra ma ni men ma ni ya chem ma aro ya ma ni ani ku ra sa ko gi streng ya chem wa rang ko ba tha le ya ga na je ka independence day ba republic day ar basa ko bodi ya independence day bodi republic day program ra ko de actually center of delhi o at ka pa kon like the cast pa ching ya akas wen chu ra o class so na ta ba mana ar ya kon o na ni mun ya ko ba de blong nam na ka ar mang ga pa ra environment day ra ko ba ching ya mana ni sa rang o basa ko bari agana ya ni ma thalata environment day ni no de chini samta tang ro ni pa bol warang ni kam chata ni gman an chini stay ba bal warang ko acham mai ke man acham warang ko thalate na uni man bol warang ko acham rat ken chim ode ba de ni chim ode bol phang so de no de acham phang bo warang ko ge na na nga wa na barang ko agana ni gram ko acham akashwani chura ma ba khna uni man yara ra brungen an chinna gam chata ni wa skira ni bo wa uni ma in thaman chan mana ni sanrang o yarang ko agan na ni mun yarang ko blong nam ne ka aro mun ko na ra request program mun ne ani chum ode an chung gi tra ho krana blong nam ne ka an chung o nam nam ba gi na chang ga pa sing rang ba uni mun wa ma ni gi trang ko khna na ba ko nam ne ka chum ko ba che ra request ka em na khra na ta ma na no de wa ma an chung request ka ten chum ode na ni request ka ten ba chik ta ni man de ni gi ko wa mu wa ta ta ara mung sing ba singa rang je man ta au an chi bak song ja chung wa ni git ko ba chung kran na ta ma na ni man ya program rang ha blong na ka ya kwa ga ni ang ya ga na ni ko a cha ta pla ko mi chela

pon kami na simang lut momani git wan chingni sa song yagit kok na so na man ha aru yagit paksa chada merang ni program pok mata ni sumai ba yanon bon ha dadu tiksani ja manos ni ba ji wan na simang Tokyo House program pok na so na man gen

na simang roshni film ni git kok na suwa ha tau na simang na nam gam jaiga ye film ni git kok matang skanga yan shreya goshal aro udit narayan nirngaba gitonga gitarong inga he sama pyar ka

Uran filmnigit ko na simang knasuwa ha. Tao na simang na bagi filmnigit ko kamatang skanya. Gitarang nga Chandini Radhe, aro yan Abhijit, aro Kabit Krishnamurti ni rungpa gitong ang.

pun kami na simang na dil film ni git ko kamatanghinga yan Udit Narayan aru ni dol ni gapagi tuma gitara kambe jesi karihe.

Bun kami na si Mang Dil film ni git ko knaso na man nga luya git paksa. Toki House program ko kamata ni sumebe non bun nga ha. Dal tiksa ni jak mano, delio ni vivid party program ko. Sniwa ji minit ko lachiyong ahon na si Mang knaso na man gin. Muni jol jol chet pa jiyong ahon hindi ko bur. Aro chet pa ji minit po nga aw, English ko bur ko knaso na man gin. Iyan Akashwani Tura.